kweli. Karibu sana, ni Saturday tarehe 26 mweri juu wa September 2026. Karibu sana tueta ni mwangada ikarunga madha inga na adha akomi na iziri. Nidharele ambele kawainda nuje ni otu wadhera tuwa kanetia mwanki. Mturogo shedha maita jana. Nka mutumera tigiti kumutumera kumutumera kumutumera kumutumera. Nde ntumaira ntumatano. Uroga shedha maita jana ale wa ambele. Eune tigiti direct. Bambele batano. Nkoroki no mwanko shedha na box number one na box number two. Nyo ntuwa unuwa kuwe na ngirimi rongo etano etano. Kire antu banana. Ugea dhimone yaku. Inyo star 671 hash. Inyo star 671 hash. Box number 1 na box number 2. Tuende kazi. Kambone ndo wambere kuruma iji. Tigiti yekwa. Nangakethi yorokia mbone no wambere kuruma mbesha. Ugea dhimone yaku. Tukadhe ya ujo nyumendraike. Komi kwa undraika in the next 14 minutes. Kanada inyanyana 14. Ukedro kio naga winners. Ndiye nda antu bambere batano. Mpambe bakande kio ingiri ingiri ingiri ingiri ingiri. Kwa shwedha maita kenyangana, maita jana. Bora wiki box number 1 na box number 2.

Andraika kenda siya kukiranga tigiti ya kumbo na ino ngingo tumira mbecha na tuthioro kia tukadhiro kia Andraika kema ushiye jete kwa hivyo mapema do your best star 671 hash box number one na box